chanya ona yoki no ne emu emu de koma buru abuya iwu wa sile adogba se ladu bi sele emu emu koma buru amaye amayi ulama kakule na tene.